0: Lion?
1: Yeah! Mwen la men mwen yo, mwen la men mwen yo. Mwen mwen apel sa pares mental.